0: 105 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O go mani fun Olorun loke. Fun gbogbo aka ti olugbo. Ti won gba mi ka kiri gbogbo orile ede agba nla aye. Ma dupe lowo oni majemu. Dupe lowo baba mi. Dupe lowo baba re. Eni to so e en ti o je ko ti kudanu. Eni to fu e lanfani kan ti o fu e lomi. Baba mi to je ko ri ojo ta pe lojo ojo anu ti gbogbo eyan mo sojo Wednesday. Dupe lowo oni majemu bo sibi pepe re. Ki lo se bibi pepe ma gbe ga ma yin ma yi nigba meje ototo ko fi dupe lowo oni majemu baba to je ko ri ojo anu awon kan ma wojo anu won ori bo ti wa rojo anu dupe dada fi ogun ati olawon o je ko ri ojo kewa ninu osu kefa 2026 bo ti wa bibi wo bi to pada si bi pepe je ajo hallelujah meje ati ogun meje fori bale nigba meje ni bi pepe ko ma yin nibe lati dupe fun baba mi baba re ma pe bi parapo julo mo sinu eto yi bo tin pe won emi na ni woli tetimo olare waju olagbemi jp anu ni mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so na ni towuro ya mi ndi enu akoko re je ajo ni ajo emi kajo gbon to ni majemu ni gbogbo kan to tere si mi na ni towuro o ya gbaga joko re sumo to si je ajo gbon to ni majemu ni eni ta pe loju anu jajo lo we sam we ori David chapter 18 verse 25 kilo wi
2: fun
1: alaanu
2: so
1: ti gba fun alaanu ohun yo fara won fun alaanu
2: fun
1: eni to duro sisin ohun yo fara won ni iduro sisin won bi fun alaanu yo fara won fun alaanu fe to duro sisin yo fara won fe to duro sisin njo duro sisin yo fara won ni baba mi ni kin kede re fun na ni towuro yi wo bi fun alaanu yo saanu fun alaanu iwo na gbe anu dani ko le ba ri anu gba ni ta pe loju anu o ya ja tun lo Psalm 27 verse 7 kilo
2: gba
1: oluwa
2: nigba ti mo ba fo mi pe
1: nigba ti n ba fo mi pe
2: saanu fun mi pelu
1: e ma gbo David ni gbo oluwa nigba ti ba fo mi pe saanu fun mi pelu ma gbo onilu anu kan laaro bo ba ira anu gba irin ajo yin o pe onilu anu kan mi David se kigbe yes
2: ki o si da mi lohun
1: ko bi oni ko si da mi lohun iwo na ni lo ko lohun de lohun pelu anu laaro wo bi anu yen wo bi ni o je ko da e lohun ti wo na ba kigbe pe laaro oya e ja tun Psalm 30 e ja lo pari e Psalm 31 verse 16 kilo wi
2: ti oju re ki o mole si
1: ranse
2: re lara
1: ko du re ko mole si ranse re lara
2: gba mi nitori anu re
1: sugbon ti David so o ni ko ju re mole si ranse re gba mi nitori anu ibi kan wa to je ko ti kigbe pe ko luwa gba e laaro nitori anu re iwo na kigbe olorun gba mi gbogbo eyan kan si bi pepe ko ma kigbe pe gba mi nitori anu re wo bi okunrin ko wi obinrin ko ri be wo bi won na bo sibe lori omo e to mu kodo to mu popo to mu gbo to mu gbogbo n to fe won na kigbe oluwa saanu fun mi nitori anu re gbogbo ibi ta de gbogbo okun ibe la o pari e si ki la o wa fi pari e ohun na ni gbalẹ mi re nje o ti gba Jesu gege bi oluwa to lugbala eni jojo anu won na beere anu ma fun fun e ni gbogbo ile to gbe ngbo mi patapata owo e ti kun fe je o ti pa imoye eyan aimoye aye lo da loro aimo ya won ori kan wa ti won sunkun ni boji bayi won na kigbe laaro n ta ran mi si eniyan wo bi Proverbs 28 verse 13 verse 13
2: eni to ba bu
1: ese re mole
2: ki o se rere
1: o ni se rere
2: sugbon
1: enikeni to jewo
2: o si ko sile
1: to ko sile
2: ki o ri anu
1: sugbon enikeni to jewo owo e ti ko fe je enikeni to jewo to ko sile ni o ri anu iwo na nilo ana ibi to gbede laaro ya lo si bi pepe ya kan gbadua mo bi ko to ko bi ya gbadua wa ni oluwa je ki anu atoke fun fun mi laarin 48 hours je ki kini anu atoke fun fun mi laarin 48 hours o ya dua ma tobia li karobia mazukete de limbrados la kutobia ano en de sukali braya le keto nubila masaida yesu oluwawa oya bomi aturule urko yesu owa inako wanumi anu atoke ko faunibe lese kese ki wano oria nuba momi wobi anu ti o shegu to choruba wen late gbagbo ko wonu omi atororo yi o de turi be ko se to ma yi pada yesu alagba mi wa
3: so my people this na Jordan Drive na dey listen to so we get better information
1: no be ta de momi bank kasa 50 sinu bo ti kaka 51 sibe isele kan asele to fi mo olorun wa lai wa kasa 102 ko fi pari ibe logun yen wo le se patapata anu ade fun fun e pada to pada wa jeri si agbara olorun yesu alagba mi wa Nibi ta de gogo kan joku engineer mi alo le agbara foruko yin ibi te ti wa keni Jesu se
4: praise the lord
1: hallelujah
4: oruko mi ni titi layo adegoke mo wa lati papa safa ni last week mo gboda di ninu radio mo de bi bi last week not mo de bi ri so gba ti mo wa gba ti mo kan je ri pe apa un o se ba kan mo ni ma dodo baba yi mattress bi ba mi ti won pe bi ti o jina si area na ni pa ti mo wa de bi ni last week daddy was up ah won ko wa mi ti won ke riran ka iwe
1: e ba gbo ti won ke riran ka we
4: so ti ba le ti wole bo oju mi ma shokuku mi ni ri nkan kan on ti ba to sumo eni yen kin to ri eni so gba ti daddy wa ri eyin at ti ba sumo yan bi daddy se anointing atomi fun wa ni last week ni yen Today, my daily by everything, okay.
1: I bet it's like a dead goki. I bought Tony Madamushi. Not a papa shafa. Oh boy, I know you have a fair. Only Tomo, my summary, only Kete, that's a power one can one be no ringer, da da. A mobile, I did Badua Sumi at Ruro. Oh, be the little of the four jury. Nick book be here on a back at the sheep. Ale ni ti aye gboju lowo re to na ni bi titi la ya degoke mo be loruko olorun ori ofe kan lori gba ori ofe yen na oya won na gba o ba se po fami omi atoro ti mo gbadu asi bo ti ma fi gboju e ki mo le pada ko de wa jeri o ti ri ba ku yi pada yesu oluwa wa
2: amen
1: nibi ti won na de wo fe fe ranse ikini fe ma rin to wa lowo ikeji boya won na fe ri pe erika iwo na ngbo wa eri kan de sele laye o le fi ranse si wa ye ko clear bi ti lo ya de koke ye ko clear ka wa ki gbogbo yen le gbo eri e fe ba mi so ya fe foju roju o sub number ni mo pe fun eni gba meji
2: oya 080 33 46 2861
1: e ka ni e ka
2: 080 33 46 2861
1: o ma dara foju oni ti e ibe ni ko ti what's up number yen ni ko ti ba mi soro wa rin wa de tun yin olorun o ti ri be jesu oluwa wa amen ibe na to je foju roju ma gbagbe pade kan laaro a pe ni wakati anu ago meje ni yo bere gbogbo okan to gbo mi je ajo pade la ago meje moto to lo si yana paja bo le ni under bridge opposite yen wa ron okada mefo na opposite side gbo kada ko po nlo iya no do number 5 victor olaya de ni won ti gbe debe na ni oju de ni ti e ha de tu jo fa yo dupe o de ti ni be ku sen to ma yi pada yesu alagba bi wa amen ma gbagbe pade kan to ma wa yi gbogbo eyin te wa ni fo e je ajo pade pata pata to ba wa ni fo ori ofe nla ni pa o tu jo foju roju ago merin ni ro leyin ni eh ti da ago mefa ya pade ni fo a tun wa gbadua 1 hour lati ago mefa sa ago meje total visitation yen te pada dnpc bole nbe gbokada legbe ibe nibo lo nlo eh vision academy fero wa lo nlo ile keta e ni fire in the world wa je ajo pade o ma nagbara gbogbo ojo to ba lo laye ogun ni buri e won na ara anugba eh o de ma dara fun e ipade kan bo ni ilu ifo ta o se fun wednesday meje gbogbo wednesday meje yen ni baba mi ni kin fi sanu fun awon ti won ori je o ma ni agbara ma ose to nbo eh la ma ti bere gbogbo eyin te ba wale ni
5: to ba wa lo foruko le fun ose to nbo gbogbo oruko eyan die la ma gba latori afefe gbogbo awon to ngbe ru fo patapata la ma ni anfani yen oluwa ni ka pe oje tutu fun won iwo na re ku wa nbe eyin kan de wa ti olohun ni ki won lowo e te je opo isu gbogbo idile ti o le se ku ma ran wa lowo e gbo ile gbogbo ojo te ba lo laye e o ni toran je obi aye o ni fe ku omo si erun jesu oluwa wa amen irupin abiamo wa ni mo ti jiya lori omo mi o gbodo to fi ojo ale wo bi gbogbo oko to jiya lo je ko joro wa ma ni oluwa mi gbodo to ko to di ojo ale ki ma tun jiri omo ti mo jise jiya fun mo mi o gbodo jiri omo ogbo omo yen de gbodo be ni boji 1005 ni futi yen ko futo omo yen kilo wa se ma gbo anoint ori ara re ati aworan omo irugbin ni o du gege bi ipenija yala ni isabi ni ojo ola any kind of Kenya account number 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fisi ayo ni fomo ipainekun o n padabo lati wa so testimony you dey dara fun Jesus Oluwa wa abi to ba ti se pe mi ke n gbadua fun wa ati idile re gbogbo oko to gbo mi nile inejo ojo ana nkan kan ni ko ba n wa ninu ile re ko ba wa nkan kan to du bo na son le den sure si oso bo ni fruit ko jade je nkan kan to du ko wa ni ke n gbadua si baba mi ni ko to pe 48 hours gbogbo ti n ba gbadua e fun ni nkan adun kan ma wonu ile to wa o de ma dara fun e wa de fayo dupe jesu alagbawe wa amen to ba tin sore wuli yen ma pe mi ni sure fun to tin suit fun mi yen ma ke mi ke sure fun ati omo yo si dara fun jesu oluwa wa amen o fe pe wuli ni bi ta de ma flash wuli o iwo kan pe mi ro ba so meji na ni ke sure fun ati omo re
2: ya 08026613610
5: e ka keji
2: 08033462861
5: o ma dara fun oju oni ti pe mi ki sure fun ati dile re o de ra nu gbadan ju ale jesu oluwa wa amen ki la o fe pari gbogbo yi te fe furugun ju anu eyan obi to le furugun ju anu eyan just 10,000 oluwa ni ki gbadua fun mo gbogbo yi te le furugun ojo anu to je pe won na ni lo anu omi kan obi kan ba mi gbe aida to ba ni lagolis water lo gbe nile boni eva boni boni pure water gbe dani ki fi sure fun eniyan jo ana wa de ra anu gba eyin package bo to ni da mewa lowo to fe furugbin da mewa obi oni fi do mi ba ni se fere si orun sile to be ke ti ayo ni le gba iwo na ba nse obi to tin furugbin wo na ade ri obi o ri bukun gba lowo olohun to ma po da mewa atore re bakan na gbe ti eni ore kan te fe ma fe ore to program wa lowo latori afefe boya won fe ma so slot ko slot meji eni kan ni kini account number 00164997233 dtb Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fisi omo oni ku me tori bo tin fisi wa de ri anu gba titi di ojo ale dojo ogun ma gbagbe pe an lo si yana paja ma gbagbe pe ta ba ti awon kan to ma pade ni ilu ifo awon ti yana paja mu ki ku rire eyin ti ilu ifo a to pade o de ma da foju ni ti won na ara anu gba dojo ale anu ade fun fun awon gbagbe pe apala koko yi bakan na dola jesu oluwa wa amen
6: From Lagos, this is
7: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
8: Station with the voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami edide nle daddy edide nle o gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati yasimi mo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irunbo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun to logun emi mo nki teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba eyin wo le gbagbo pe wa angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wa church lata na o eni kan ni se be wa bilibili 24 hour ibe na mo tin fo ranse si yin ngba jo ba fi se die si ni se ni bi owa ago mewa won yan pari awe atadua yi awo wa fi gbogbo yoku le Olorun lowo Olorun bo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe Olorun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbo mi nibo le wa te tin gbo mi laaro yi Elumia kamaya dabi do shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo npa dabo aso adua meta ni Olorun ki ko enikan ni esawo adua lakoko ni adua ope and gbogbo won jo dupe oba mi oni maje mo oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni wo ni won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wan church lata na o bo ma mo fa won 3000 lo wa wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si nisin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi Olorun bo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

0: Station with the voice for entrepreneurs.
1: Iyoro ma se, iriyanu oya ma se. Ti oju ma ba ti maniri ma se. Oju mo ni mo kiri o ma se. Ase Oluwa ni. Gbogbo eyan so bi akoko ire owurode. E wa gba iyanu.

0: Wani ki ile o to pa osika onburuku ati sele nkan ti baje sugbon awon nkan buruku to ti sele nkan idamu to ti waye bo loju to se waye si se iku osika o ka gbogbo wahala eleyi to ti sele se yo ka ku nle o to ronu si kile o to posika onburuku ati baje e ka ro mo ki wa laaro to ni wi pe e tu ko amojuba wa lori otun inu iwe iroyin lori ikoni alalubareka Jordan 105.5 FM to ni tin se ojo anu anu olorun oba ko ni fi emi ati yin sile ari na ari lo ari ti wa se eri oluwa gbe mi leke adebayo na lo ko mi mc rawo yin re o agbalagba omo de six side this is tin pegbe baba e lo ko mo ni ki se bi ti gberaga won olorun oba mi na lo dire wa fakoko ah awon iroyin ti wa n waju wa
1: this is jordan
0: ki won ma wa sori eto yi papa julo lati le ma fe ninu daada ki oye re ko tubo ye awon

0: bẹẹni ofere gege omo taye bi ni won pon eku itetisi lori eto wa otun nu weroyin laaro ti toni aki gbogbo eyin baba mama teti wa pelu wa lataaro oju oni tin abala agbeyewo wa na la waye gege bi musole kan mu ni alalejo ti won je onimo nipa ofin ati ajafeto omoniyan ti won ko fi aye gba igbakugba lawujo comrade ola e ba ki gbogbo omo nigeria sa
1: mo ki gbogbo omo nigeria karo oruko mi ni shetan olagbolahun emi ni oludasile egbe kan ti a npe ni for you group international akaro
0: e ka bo sa esa laaro yi loju
2: Instagram Jordan 105 FM Lagos
0: awon iroyin to jade tan laaro ba te lanfani ati ka gbogbo Peter Obi e ja ko be o lere wi pe owo toto 600,000 o ka pe ni 200 trillion naira e ja lo baun to lo ni bo se ko bo se ge lejewon sibe o sugbon o obi ni pe ki are wa salaye pelu gbogbo gbese ta ti je lo le de Nigeria pe ko wa se account re are nbe obi nbere lowo are be pe nbo la de ki no nowo ohun le lori oro ti obi so yi se asiko elo ye ko bere tori odun keta si la re lo abi be ko ebe mi se nwo eyin le wa yan na o ati wi pe sasiko yi lo ye ko bere ki won wa salaye owo yen ati wi pe se won na sibi to ye kon na si paapa julo se gbese wa se ita ti gba ita ti gba owo ta gba yi pelu gbogbo gbese ta ti je to ya le ni gbogbo wa na lo mo ilede Nigeria gbese ta je bayi ni isin bo la se san ati pe ohun ti obi bere lowo are bola metunu pe ki won wa salaye bon se na owo ohun se o tona gege bi omo ilede Nigeria se emi na le bere la se pe oloselu nikan
1: e se gan ibere te bere da sugbon mo fe ke mo nkan e je nbere lati ipa tabi ilana osilu eni ti won ba pe ni alatako ki se ire lo nse o ise obi lo nse ise egungun to ye ko se lo nse bo se ko ri niyan tori pe alatako o si nbe lati patewo fun en ti o nsa tako e eni elekeji e bere wi pe nje o to sawa awa gan lo to si jobi lo
0: ka bere owo ta ya
1: nse o le ya ti gbo pe ako patako ife unu on ka gbe sita pa wa ara ilu ko te wa lorun koda ti wa lo soke ju to bi lo tori pe a ba joba leru pe awon ara ilu ma ti gboju agan si wa ju ti obi lo so n to bi bere ko sase rara tori pe awon ti won wa nipo loni na ti biri lakoko kan papa pelu binu pelu ero irunu pelu protest won ti se
0: so
1: obi o che nkan ti o da rara awa gan la awa la nsun awa ara ilu la nsun a ti se to tori pe owo ton ya ina gebe se biri se borun wa won ya si won le ma so pa won fi nkan se sugbon ton fi nse ko jo wa loju to ko muna doko to ati rin ton fi nse dada
0: bo sa se gbese yo wa ti po abi
1: o po sugbon ngba ta wa le da won duro baye amon ta se si a le da won duro wi won gbo so ko si nta le se si ju ka ma wi sugbon to bi so yen ko si nto di awa ara ilu lowo ni meji ni meta ka gbe patako ife ohun o pe o to ge owo te ya yi to e n da gbese sile fa awon omo ti a ti bi tori pa ti ya won ro won ro ati san lo to wa la won fi se nkan sugbon nkan ton fi se yen ko kojo fun won fi wa to ba kan na se bi won yo subsidy won ro won be rara ni o ye won ma lo wo yen sinu ibi ti won yawo si ko yen didi se de ko le deku a n soro Buhari owo ti Tinubu ti ya nti na o ti ngara ti ngara won de ti duro so bo se ri niyan sa
0: oda eyin o je akoko nbe elekeji e je to gege bi ajafeto omoniyan te je sa arabirin kan inu we iroyin punch na ni iroyin yan ti jade ti iroyin gbe lana pe o jira re gbe ti won ni won ri ni ipinle delta o wa owo ti baba e o wa so fun won wi pe ohun je gbese lo je ko won jira won gbe ko won le fi owo ton ba san tawon mole bi ba da ton ba ko fun awon awon fi san gbese sugbon labe ofin ijira eni gbe otole nton ji gbe amo pa ji ni gbe lo ji gbe sugbon en to jira re gbe to paro pe o paro mora re po ji ohun gbe ti won si ji gbe iru idajo wo lo ye fun ro eni be ati wi pe bi iru awon akoko wo so ye ka ma pe lori idajo ro awon eyan be abi ese kese
1: se ri nkan to sele ni Nigeria eta nri ni ta la nso se ri ngba to ba ti se pe odaran lo fe sofin ti ilu fe lo awon ti won sofin owo won o mo ofin ti won se ni se wi pe to ba ti e pada wa fe mu awon na koni ni ra ma won koni ka won lara ju en to so pe ohun to paro pe won ji ohun gbe ejo kan na lo ni pelu en ti won ji gbe pelu awon odaran ton ji yan gbe kidnapper lo nfun rara e tori pe to na ba ni anfani gan a tu ji elomi gbe nitori pe ko lanfani lo fi so pe won ji ohun gbe to fe fi gbowo to ba lanfani a ji elomi gbe to fin to da ba wa gebe se so ofin wa wole nle yi mo de so ge mo se so won mo mo se be tori pe awon towo e o mo na lo se ofin tafa bale mi tafa balogun gba yen o lo si house of assembly ngba aye baba baba
2: sin on the go at www.jordan105fm 105

0: Eri ti ba n pe ma n so nkan kan pe ori iro ni won gbe Nigeria le.
1: Iyen foundation.
0: Foundation e. Ori lona won si n ko le. E je kin bere bayi. Se n to wu yen se bere ni. E lo gbogbo awon park nsin. E si ma rokada ti oni number nbe. Yo ba wa lara awon ton gu. Ibo wa lara awon ton gu. Hausa wa nu ara ton gu. Fulani wa nu ara awon ton gu. Imi o ma ya yin lenu gan. Won ko le koruko honorable kan si leyin. Won le koruko olopa kan si leyin. Gbogbo e lawon olopa yi mo won mojuto eto abo lokunkundun e je kin fi apere kan e wo number player kin o tin pe glass moto ton pe ni tinted glass
1: dudun glass dudu
0: ko si di ti Nigeria fo gbodo fi sinu ero keji wi pe ka gba laye rara ta ba yo wa awon ton je oga eleto abo sugbon Nigeria nsin wa gbegbo na pe to ba fe lo.
2: Yes, so my people, this is not Jordan Drive now they listen to, so get better information.
0: Wa gbofin ba wa san oyewo bayi e jọbọ fe san trillion se bandit to le ri trillion san sa lati gba abi ngba wa de bo ni machine kan ton fe vitesse won poke o bandit lele Nigeria o serious awon ton se joba le wa loro o serious e won ti gumi so ko paro
1: n je n bo lori e mumo
0: kini ko da ko paro
1: oni ko se nti o ma so fun
0: ko si bi ti gumi o le lo e sa o ele pe keyan ma koja nwaju ta baba yin lewi o ko ma yale baba yin lewi ele pe ki gumi ma lo sibi kibi awon eleto abo ni ko won se ohun to ye ki won se e wo sin on so nkan kan lati jeta on so no lati last week gan lo iroyin ti gbe ka ninu iroyin gan pe ijoba so pe awon irinse ta won ma fi lo mu awon kini yen aeroplane sa wa nilo yen ni se o nilo ka wa gbon yen ni. Ngba ta wa tun so fa wa sawon odaran ogbo ni gbogbo royin ta nso non gbo nu gbo se bo birin yen to soro ton mu lara awon ton wa logbo mojo se bo so oni gbogbo ton so lawon gbo te ma ma so ru nte fe fi mu won e ti mo pe won serious won serious rara owo won gbo papa o mo won mo mo nso yen ka won mo yen le se kini kon le kora giri pe on gbe nkan bo so Nigeria o serious to ba de oro oni security de won serious gbogbo opolopo awon yobo yobo yobo yobo ti won se e wo orisirisi adugbo nsin lawon eyan so pe en awon ton gan kada awon ton wa latoke oya awon ton se kini kan ton se gba ton sawo tori pe Nigeria o serious.
2: Don't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio with you.
3: Hello Lagos, welcome to
0: Oro Security.
1: Oda e ja soju opo le fa won ara le
0: ko
1: ma je pa wa so ta ma gbe 09 e ka re ba gbe o soke
4: Ajoba lati tube.
1: Mr. Sunday Ajoba lati tube.
4: Yes, sir. Oba gbe koro baba. Mo la ron pe awon na je en to ma pe dada. Awon de ma lati won wa ti baba wa re ko kini.
1: Alawo ekun abi.
4: Mo ma ba ati ya kon bayi baba wa. Grandma na TV kon bayi awon na awon le tai mo ma gbadun won. Mo la gege fun ara yin to ba di pe ngba mi. Je family kan mo ma gbadun won dada. Mo ma gbe baba pe ti awon agbofiro wa abi awon mi. Ti won nagura ju awon bandits abi terrorists awon boko haram ti agbara won ka won abi ijoba ni o so uto fun won ni elekeji
3: the Jordan Night Show and today will be
4: ti agbara won sa
1: awa pelu
0: an gbo ri asiko.
4: Okay, ti awon to je amo Adelabu ti an gbo mi
0: beni
4: ti Ibadan ti game ni won bi pre ni ko ba so bi awon je awon mo na kokko me ba so bi lo se game yen ka so pe nisi won je awon mo na won bi ni won je awon gumi eleketa ti to ba se awon president wa iko ni awon mo wa na awon to ji lati ejo yi je won ti de gba won ki o ba fun re sa oda sa
1: oda e je si gbe pe e di question mo mo gbe kan let down question e fi won na awon to ku. Hello, e ka ro.
5: Hello, e ka ro sa.
1: E ka ro
5: ani oruko ni Akim
1: lati be yi radio yen lo le sa. Mr. Akim
5: mo ti yo sile
1: lati bo.
5: Okay,
1: sir.
5: Sherry, one thing is to look at one day in the Sherry on President Wa, look at me on Russia. On a song that she was in the Sante, or she capital at Tabawa, book for everybody's mansion. Impossible to get to book and start sitting at the Akamatis. Take out the two, they can get a guy out of it. But they can make capital at capital punishment. Go up for book to one lay. But here, because of capital punishment. Bon ba me ti bo so ma dari wa lo niyan o. O ta n fesi nilo ise kan to ke ara o. O ti yin. Awon awon iyan sise omo lenje se ti yan se nkan to lo ro Nigeria o. O ti yin. Ke wa jo se wo lo e ki e ba so fun nkan mo leje. Ta n pe o ba le je pe ka ko ra wa jo. Ki o fi capital punishment ka gbe. Ka ka ka ka te kolongo e pe o gboro wa. O gbogbo kini. to ba ti le wa lori gbogbo nkan to wa nle yi gbogbo nkan to people ise yi wa le stop e fun wa e se gan lo agbadun wa lori
1: ami o e se gan sir e ya su si mu pe kan si eh awon eyan wa ara won ti wa lona e lo e ka ro
5: hello agojuwo
1: yes sir baba tanda
5: ko ni baje fun
1: kan ore yin wa nbi o e ka ro
5: mo ki ojogbo omo ile ola
0: mama e kuse o
5: eyin o ki sha le jo babo ni le ni babo ni le
1: abi o babo ni le ni
5: babo ni le babo ni le omo ile ola
0: beni beni
5: I wish you more wisdom
0: amen sir
5: laka yin oni joba
0: amen sir
5: long life and prosperity
0: amen sir
5: Olorun ma pelu yin.
0: Amen sir.
5: Mi le se ki ma yin tori bakan na logun logun ri ti ta se re lo yato.
0: Amen.
5: Gbogbo erongba okan mi ni ti dada ko le re leda.
0: Amen.
5: Bo ba se ro mo te ba so o ma ba ti mi na mu.
0: Amen.
5: Bakan na logun logun de ba ri.
0: Amen.
5: E si rawo.
1: Baba.
5: I wish you more wisdom.
1: E se gan sir.
5: Olorun ma pelu wa.
1: Amen. Are ti eyin na.
5: Nipa ti ti obi un to bere. Bo ti le se pe oni kotokoto ni obi ṣugbọn to bere un to bere un to leto ni o ka ma practice transparency and accountability ko ye ka kan ma na bulabula we ka ma mo bi ti o n ba lo emi te mi ba yin soro yi economist ni mi awo yi kan fe ki kan nawo bulabula ki koko ki kan nawo ani ti kan bo buwo yen bo se bo se wa ba ti ati bo se de se na bo se lo ki pe kan kan ma na na pa ibere to da lo bere
1: da
5: e keji ola ma pelu wa
1: amen
5: aro fi oya won ko ba wa ju mo ki awon ti won pa ti e bi won padanu emi won ninu train to dire ola accident ise wo ara bi na ni lati gba ton ti bere si lo tu irin ton ko rin ta loju railway ni kekere tele mi o ki ngbo pe accident train sele but ngba won ti bere si lo tu gbogbo irin ton tuta ton tuta gbogbo gba ni train ni accident ni awon yan ku
1: to e se
5: ni gbogbo gba ni olorun pelu wa an ba yin bo
1: e se gan sa e sa e ko mi jola e ba da Mr. Sunday lo
0: e
1: ni soki
0: e ajoba
1: ton
0: be ajoba ibere ton bere da seri ma nbebe kan lori awon agbofinro wa olopa ni o soja ni o civil defense anybody to ba ti je koda awon olode vigilante seri e ja da won lebi ni ba omi ti poju oka lo ogun yi ijoba ti gba laaye ko peju igba to pepe ko pe lo awon alakowe npe kini kan ni confessional war ogun ton ja nsin ki se ogun pe won mo bi ti awon odaran wa ton pade rara ogun ti ko ni ilana kan ti won fi nja ni awon ti won de nja kini tun ni irin ise to tun poju ti won lo ibanuje to tun wa nbe ni
1: inu gbe oside ko se sare wo
0: ijoba de re ge mo se so to ba se pe ijoba ti gba awon to je pe ara ilu laaye iru awon olode ta so yan awon vigilante yan lati bere kini yen oni wora to bo se wora to ṣugbọn ta ni ijọba ta ni insecurity ta n sọ ijọba naa ni insecurity ẹgbọn ta ba ṣa sọ ngba to wa laye ni o ni bi insecurity ba ti le pe oṣu kan laarin ilu ti o lo o ni e lo mu ijọba o ni won mo npa so fun de eleyi o lo se pe ijọba wa awon ni won kuna e ja ma da awon eleto abo wa lebi ni won ba eyan wa ni won opo ba se nwi lowo lowo nso won pa awon kan nu won ninu gbo lowo lowo bayi tori irin ise ton gbe towo o we si ta awon to ku so ejo eja ara ma ki se pe boya won ki gbiyanju sugbon omi ti poju oka won lo omi ti poju oka won lo
1: elo e ka ro ta lo wa nbe e koju mo
5: ba ka ro
1: yes sir
5: gaga me gaga ne be go ni ba ja da fun gbogbo yin o
1: ami o
5: o de dupe lo ko mi te gbe wa opolo yin ati ti won lo ni doba o
1: ami
5: oruko mi ni akinola akifara ka be first stage
1: e ka bo sir
5: o fe be lati yaya belo se a le ba ijoba wi kini se EFCC to tun laya laya to fe lo senate ife EFCC ni e na gbogbo e na tinubu so o fe se EFCC o fe se awon soja nkan temi ko ri ni pe ka ba pada ti ijona government nigeria take their my face a se ya kan na pelu awon ojo yi pe ka se ijoba pelu rara ja all animals say me na apology that is send anybody that is good more apology guideline. I'm not 85. You go back to regional government. Otherwise, the same thing will happen.
1: Yes, sir. Baba. Grandpa, Baba, you go back down. Oh, leg, baby, Baba. 090-6000-3352. Hello, Carol. Hello. Ah, oh, my point is 090-6000-3352. Oh, no, ni Ojula, Eleti, Elanfani, lati biba wadasi. Ni pa pa pa, ya karo. Hello? Hello, Eko Ojuma. Otire, Ero, Paul Ojula. Ya karo. Ah, yosi. Hello? Hello? Alright, be okay. Hello, Ekaro.
6: Ekaro, sir.
1: Ekaro, ma.
6: Ekweto.
1: Yes, ma.
6: Dikine sa, Adekunle last se to wa pola mbe.
1: Ekabo, ma.
6: Yes, aki baba wa te gwa sori eto. Olorun to ma fun ni ogbon.
7: Amen, ma.
6: Sari Baba Tinubu. Ebola owo Nigeria o lo da 10 billion lori oro Ebola. Telephone ni adura. Ko mo to ye ko se mo. Ko mo to ye ko se mo. So, en fa to fa ni e to fi je pe on si wa o. O ye ko lo ra plane. Kwa la plane ti mo to po ji pump yen kon de gbogbo banti su kuro ni de Nigeria. But awon Yoruba so ra won na se meeting. Won na se meeting. A ta to bi state mefa ni de Yoruba. So taba de wo po kara kini yen ka fi se because awon ten state won ton ni ohun ja ton ni oji ti wa lo. Awon ta de expect awon ni babalawo ni le wa to so pa awon fe le face won yin awon ni won se ogun fun sa tale ma ri to wa ni so ipo ba ogun abenu gogo lowo won won lowo se ogun daada ka lo ra bomb ni ka so sa rin won won le won ku ogun mi o gbudo wa sile Yoruba ko ma wa o tun wa se ami ni bi to ku to ma si sise to ma se ami e fa awon mo yen ni ko ma wa ti Yoruba pelu po kon to pe ko ma wa sile wa so
1: e se o ya mi e se gan ma awo foro kan ninu studio wa nsin awon kan na se mo soke e meji lero ti tonu. Hello.
8: Hello.
1: E ka ro sa.
8: Hello.
1: Hello e wa e sa
8: alagba wishing room soro lati abulegba charity room.
1: E ka bo sa.
8: E ra se kwetu sa.
1: Yes sir.
8: Nkan meji mo fe so nipa orilebe Nigeria.
1: O ya papapa
8: awon ijoba won serious biragati pelu ninu aye won biragagba lo se wa tori pe ase awon yen ton digbeyan awon ton digbeyan won so won o se lo ko lo se lo se o se lo ko awon mo no won se lo gba won mo nkan kakale so se awon yo ba lowo lowo oni lo le bi Nigeria elekeji re obi ton bere pe bawo la se lowo si obi ni na lati bere pe obi se obi se wa lati je pe ka mo pe bo se nse owo aku basu basu kuno kuno we come as you were there. That is the reason why our going in your Alibaba, we are Alibaba, so even Council on the Time, they go Ali, Chairman, local government, look for Ali, everyone, purpose of independent loan, look along.
1: Yes, sir. Hey, you like Barrow. Hello?
9: Hello, Kabi. Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
9: Yes,
1: sir.
9: Yamalati Bafu.
1: Ekaro, ma.
9: Oi dari so pe mi ma so nkokon ni pe ngba ta ba fe mo ba fe mo le olopa ba gbe o ba gbe moto o pe ya fun se ko so mo be kon tete ma sa lo niyan so gbo ta nso yi won gbo o ye ka ma fi ogbon so ka ma fi ogbon se ka won ijoba yi ko le ronu oba wa fi se emi ko se ijoba o arugbo re mi o ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n ń gbé gbà yìí kọ́ ló yẹ ká gbé gbà àwọn ọjọ́ nǹkan ló máa pè àwọn alágbádá máa pè, àwọn oníṣẹ́ kiriṣẹ́ kiri máa pè, kò ń jẹ́ kí nǹkan yìí, kò jẹ́ kí nǹkan yìí kó lójútùú. Kán ọjọ́ ká máa fi, kán ọjọ́ ká fọgbọ́n ṣe láti máa pè, láti máa sọ̀rọ̀, kán lè rọnà àbáyọ.
1: Ṣé
9: ká máa gbé sílẹ̀ ni ká máa sọ fólè pé kó tètè máa sá lọ.
1: Àmì o, ẹ ṣe ìyá mi. Kọ́mídọ́lá, ẹ já wò ìgbésẹ̀ ààrẹ lórí ₦10 billion pé kí wọ́n fi gbógun ti àrùn ẹ̀bólà, ojú wo lẹ́yìn fi wò?
0: Ṣe rí owó yẹn ó kàǹkà lójú ìtawa lóòótọ́, ṣùgbọ́n ní gbogbo ìlú pátápátá lágbàáyé ni wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Torí tábùlà náà bá dé tó bá ya lùhánsìn, àwa iná làábùjọba pé ohun ọmọ tó yẹ kán ṣe o pẹ̀lú owó burúkú tó ń kó jẹ yẹn. So owó yẹn pọ̀ lójú wa lóòótọ́, ṣùgbọ́n sí èmi o, èmi ò rí wípé ànádànù ni owó bẹ́ẹ̀. Torí pé yẹn là ń pè ní proactiveness, omi pé ká tètè ṣe n tó yẹ ká ṣe kó tó di wípé n tó tí ó
1: máa gbáradì kó máa lọ di pé àgọ́ bá wa ní òjijì.
0: Kò sí n tó burú ńbẹ níwọ̀n gbà tó yẹ pé wọ́n gbáradì sílẹ̀ ni, wà kò sí láìfi ńbẹ, ṣùgbọ́n ìyẹn ò dí wọn lọ́wọ́ láti ṣe ti ètò ààbò bó ti yẹ kí wọ́n ṣe. Torí n táwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn tó ń bí wọn nú nìyẹn pé wọn ò ná sórí ètò ààbò.
7: But èmi ò gbọ́ wípé àwọn tó ń kàwé àwọn ló yẹ kó dìde dáadáa. Especially àwọn corpers, àwọn youth corpers wa, kọ́ má lọ ṣiṣẹ́ youth corpers kankan mọ́, pé kálukú jókòó sílé ẹ̀ wípé bọ́ ṣe ń ṣe ìwé òda torí ìwé kọ́kà wọ́n useless ẹ̀ ni. Wọ́n jẹ́ kí ìwé yẹn dúró rárá. So tó bá nígbà tó bá ní àlèmọ́ àlèmọ́ wọn pé election election, wọ́n ti rí election tán pátápátá kò sí bá ṣe fẹ́ ṣe. So èmi bẹ̀rẹ̀ wípé kí bàbá tó wà lórí tọ́ǹgà sọ̀rọ̀ yìí kọ́ jẹ́ káwọn dìde gbogbo àwọn tó mọ̀ nǹkan kọ́ dìde pé gbogbo wọn ká máa sọ fún ẹ pé àfẹ́ àfẹ́ ìjọba ìjọba níbi àmì àtúndí àtúnṣe sí.
1: Ẹ ṣe kó lórí pa àmàlọ́ ẹ jẹ mú ìpè díẹ̀. Hello.
10: Hello.
1: Ẹ káàárọ̀.
10: Hello.
1: Hello ma.
10: Ẹ káàárọ̀.
1: Yes ma.
10: Bí ìrọ̀lẹ́ bí láti láǹdọ̀.
1: Ẹ káàbọ̀ ma.
10: Irú wọn ní pé jáde múra pé ẹ̀bùn láì sọ tí wọ́n lọ tó lulẹ̀ yìí. Gbogbo ẹni pé fún àìsídẹ́ẹ̀dì ọ̀dọ́ àríwẹ̀ sí rí àwọn ọ̀gá àwọn tó ń kó tí wọ́n lọ bí ó bà wọ́n jáde. Kí ló dé ọ̀pọ̀ ọ̀hún àbí àìsídẹ́ẹ̀dì múra pé ẹ̀ẹ́dẹ́gbù láti bá àti ìdílé ìdàgbà ẹ̀bùn láti ṣe ìdílé ìdílé ìdíl kí ló ń wọ bí káàdì yẹn ní ọ̀fẹ́ àwọn ọ̀tún ọlọ́gbà wọn ọmọ ọlọ́gbà tó wáyé ní ọdún jáde. Nígbà wọn yẹn tó bá kàn lọ́yẹ ká ìdílé ọ̀rọ̀ ọ̀hún máa ṣe nǹkan tó kàn lọ́yẹ ká máa ṣe ìwé ìwé tí ó kàn.
1: Ẹ ṣe ìyá mi, wọ́n ní tígi bá rí lugi tòkí ẹ̀ là á kọ́ gbé. Hello. Ẹyin rédíò yín lọlẹ̀ ẹ káàárọ̀. Yes sir.
11: Orúkọ mi ni Afolabi láti Sùúrù Ìlérè.
1: Ẹ káàbọ̀ sá.
11: Ẹ káàbọ̀ ẹ ṣe gan ni MC àwọn fún iṣẹ́ tẹ̀ ṣe.
1: Ẹ sá.
11: Yóò máa ti God bless you.
1: Ẹmẹ sá.
11: Kọ́mídọ́lá.
0: Ẹ kọ́ àárọ̀ sá o.
11: I am so happy to hear your voice and to know that you are in the studio there.
0: Ẹ ṣe gan sá.
11: Iṣẹ́ ńlá ni gbogbo wa ń ṣe Ọlọ́run Adé bless wa.
0: Àmì sá.
11: Sẹ́ni Adé, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí Yàyà Bello.
1: À ń gbọ́ yín sá.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
11: Yàyà Bello ni wọ́n ti wípé EFCC chairman ti sọ wípé tóun bá rí Yàyà Bello jíì tóun máa resign. Ṣé mo bóyá Fọ́lọ̀ ní ìrìn ń
0: tàyè? Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ ọ̀rọ̀ òṣèlú ni.
11: Nígbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ààrẹ Yàyà Bello.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
11: EFCC chairman ń sọ wípé tóun bá ti rí project yẹn parí tóun máa resign.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
11: How I wish he is hearing us now. What is he still doing there as EFCC chairman? Yàyà Bello has been to the game. So you resign. Thank you.
1: Ẹ ṣe gan sa. Àsìkò ti ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, ẹ jẹ́ mú ìpè èèyàn kan péré kí Kọ́mídọ́lá wa gba ìjọba lámọ̀ràn. Ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n á gbà wá lámọ̀ràn. Wọ́n á sì ṣe ìwọ̀nba introduction ní Gbélénjá. Ìpè lágbára Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àwọn tí wá àbí ìgbàkúgbà wọn fún wa ní promise báyìí. Ọlọ́run sì máa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti máa wá. Hello. Hello, Caro. Oju opo eniyan ni o se bakan. Hello.
12: Hello.
1: Ekaro.
12: Ekaro.
1: Yes sir.
12: Kira. Yeah. Won komi na ambassador Gabriel lati agbadu crossing.
1: Eka bo baba.
12: Ya ibe ti o gbe. Mo like e be. Mo to ye ka wa ra lu be ni tutu. Ni to an to da ato ko so. Ka lo so ma ya owo ta ni mo ba ti mo lu odun meta to ti abi 16 trillion. Eh? Eni to lu odun mejo. Ti ti something lo ya. Ti o ko lo lu odun mejo 16 years. So I have 2.5 trillion. So I put my wife in. He does his own way. They pass the bill. That's not what it's about. Send it 20%. So the king, what is your own? I also pay. So I think the king, what is your other? But it says that I think the chance is about you. I want to know if I can go to the end. This is my president. Why you? Oh, Muneva Congress. What's your own? What do you know? So I'm going to go to the Jaffa. What is the one day? What's the bread? What is the one? What is the one? Popular collection or Badati to Sokoto, popular Connie, Calabar, from the Coast of Calabar, popular your colors of the world. But I don't go, Bramon Cotton Shell, but all our power of one to Toropo, Long Ponty.
1: Yes, sir. Commodola,
0: sir.
1: I didn't feel a rubber if he tassy me bound, but to bow a man. Sherun bawa lati ma bere gege bi ohun ti awon ojogbon so lataro pe eto ara ilu ni lati bere lowo ijoba pe eh owo da gba la ose to koja bo le se na sherun bawa ni abi a gbogbo wa na kan o pe e sa se bo e ba se fe se
0: se ri nkan ti mo fe ke mo that's why te pe e ri pe tawon eyan ba pe ni pa pe en ko logun ma bo ohun ni ma fi ntako ni gbogbo gba ologun ti ko bawa pupo ologun se ri ti eyan ba fi iko jini jini to omo lati le to fi dagba to ba dagba koni yara mo iberu lo ma wa nu e ologun ti ko ba wa awon ni won ko ba wa debi ta de yi ti a fi le fi e o nu han emi ti mo joko ni waju yin ma npa pe ede kan mo prefer kin da e ho nu mi se du kin pe eyan tori mi dele te ba tin pe awon eyan eh o fe lo gba bon won fe pa danu won fe se gba won fe sawo won fe se nkankan isoro ti awa ara ilu ni gangan ni o le sa debi pe legbe ile won e wo je kin so oro ti obirin ti won je omo egbe aburo adedibu egbe ile laarin ile lo wa o ni ile yen wa o
1: laarin adugbo
0: awon yo den so pa won ri won ton wole kilo de ti won soro se onu niyan iko wa ta nfa lowo lowo bayi to je pe awon eyan yin ti mo ti pe won si akesi ta ba nri nkan ka ma so nkan ko de dodo awon eyan wa ma lero pe gbogbo e na ni won pa won pa won pa rara mo fe ka awon mo pe won le da e honu se ti nkan kan o ba te lorun ninu ti tinubu se boya lo ko sinu we bo ba rowo type ko ko gbe soke bayi
1: video re
0: papa guys yin to tete ti wa se pe awon ri video ma ma yo ni awon ni phone gbengbengbengbe ko to mo nkan to sele won ma ma ri e la America nkan to se iko te wa lorun ko te wa lorun won o sa ni wa ba e nbe kan yin bon fun e e ja keko ba ti ma fi e honu han onu so pe nti obi so o gbe nu wa soro ni bo te se pe ise alatako niyan so awa ni ka keko bi a ti ma fi e honu han si fun joba pe nton tori awa won beru awaju gbogbo awon politician egbe won lo o won beru waju won lo o awa la wa nlero pe won ka wa si won ka wa si o to ba tin di pe won ri pe ohun wa tin sokan eru a ma ba won ese won a ma gbon
1: o ye ba gba joba la mo
0: amoran ti mo fe gba joba ko koja wi pe se ri ijoba ki joba se nto ye kan se tori pe joba o se nto ye kan se lowo lowo bayi o lo je ko ri bo se ri leto abo ni gbogbo ona patapata ki joba se nto ye kan jawe sobi kan ye wujo e ku eto
1: e se komedora na ni alejo wa fun ti aro to ni arupe pe okun lo gbo eyin te ti pe lataro ere gbogbo tu di ola lase olorun ba mi alaurabi ni kete ta wa na ba se gaya e tu lanfani ati pade eto mi pelu baba mi alaji kama won ti wa nle agodo ore oluwa ogunsolu na lo moju ero fun wa eri oluwa gbe mi leke adebalo ko temi mc rawo the one and lonely agbalagba omode tin pe be ba be lo ko laaro ni mo yo o olorun ba mi science e karo o se ayo lo se ma je fun wa
13: we're glad you're listening. Let's kickstart your ideas with innovative talks all day, every day. Your award-winning entrepreneurship and value station.
14: 105.5 FM Lagos. Jordan.
15: Jordan

0: E karo sa.
1: Ya beji. Kilo de.
0: Daddy, baba beji ni o.
1: Kilo se.
0: Ah, ta na lo ti wa hospital. Won de ni ka mo wa. E saanu mi sa.
1: O le to yen ni.
0: Ah. O gle gan o.
1: Mo nbo. Gba ko ti ti lo san.
0: E se sa. E se sa. E ni da mu o.
1: Ami. Eyin eyan mi ni ipinle Eko. Governor wa Babajide Sanwo-Olu mo wi pe arun ki kanle koko to wole to ni. Ijọba Eko fi gbe eto ilera Eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin.
2: Awon osise Lagos State Health Management Agency LASHMA tun ilera Eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera Eko standard jara
3: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara.
4: Ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera Eko standard jara
5: lati fi oruko sile ko le rara. Lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
6: eto ilera Eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipinle Eko
7: ilera Eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
8: awa agbalagba na nja anfani ilera Eko
9: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
10: ti won ba n gbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara ilere Eko standard jara ni aye nitori na jara titi lo fun ko sile
11: fun ekunrede alaye Eko si wa nile ise wa ni the good shepherd house alongside Ikeja Lagos tabi ke Eko si wa lori ero ibanisoro yi 0800 ask LASHMA iyen 0800 2755 2746 ati 0916 9185 920 tabi ke WhatsApp wa lori 0704 535 8275 ilera

0: mo gbadura fun mi to tin gbo mi ni asale oju rere yo funu aye re aye oni ri omu ona re yo la inu re o dun wa ri ba ti se o be ni wa de ri ona gbegba mo be ni ati ba mo tin inu ijo wa ti mo tin soro a wa ninu awe 21 days ojo mokanlelogun gbogbo ijo patapata ti olodun gbe kale lo ni eto awe ti won gbogbo ijo patapata ti mo be lo ni eto awe ti won eto awe ti wa leleyi every june la ma ngba inu mi ndun tori akoko ta ba ngba ba eri ma sele gan awon e ma ni eri gan inu mi ma ndun awon e ma ni eri gan ati gba talei ati gba ti monday ati gba ti tuesday ti tuesday ati gba talei be ola loku be a ma npade ni ago mefa mefa a de npari lago mejo ko ju 2 hours yen lo ko siru emi mo to le sokale a ni koja time yen be ni mo gbadura loruko jesus emi olorun yo gbe o soke sugbon ni ola gege bi thursday wa se ma lo gege laaro ta tetete pari be ni aro lago mesan la pade tori pade aro wa ipade tosan wa an ti o ba raye laaro won raye ni role nibo to ba ti de motion last buster beri address bo number 27 awoni street off luto ni lu motion wa wa kon kan to fe call odun yi ti pin si meji bayi be ni ki lo fe call on ko se laarin osu mefa to ku ta fi pari odun yi oni wa ko sinu envelope white wa ma mo in ta fe bi bolon soro ni o ngbo ke eyan gbadura lori nkan kan fun 21 days ka te gbe oko na lo join wa nbe ka je po jo miji na lo join wa nbe olorun ma gbo tori ipade majemu ni ipade yen o tan tun e pe ni majemu ni pe tolorun ti wa seal tolorun ki disappoint yen gbe majemu kita to ba ni agreement pelu enikeni boya with government with anybody 30 seal e tan ti legalize e ko si be ni se le je ko je oniro tabi alaiduo to agreement yen lo ma challenge e be lo court wo lo ma win be loro agreement laarin eniyan si olorun bolorun ba ti ni agreement majemu pelu eniyan ko si n to le se olorun ni da o bẹ́ẹ̀ni ipade yẹn ipade majemu ni olorun ti gbe kale en to woju olomo ti romo ti eri nbere bẹ́ẹ̀ni en to to fe traveler meme ti le fowo so yawo ere wosan loju korojuri bẹ́ẹ̀ni now kin fe mu jade ni pe to ba le wa nu ipade yẹn laaro la nibo to ba ti de motion last buster beri address bo number 27 awoni street off luton ni lu motion laago mesan laaro la okan ri o de bale now to ba gbo ri youtube na lo tin gbo mi o kan li o le join wa lori youtube prophet peter oladejo lori youtube wa tun ma riwo oko to wa di aro la ta pade engineer tori pade to lati monday adua ni adua ni adua ni adua ni ya wonu adua join me nu adua siko to lo sun tori to ka to pade lola oya engineer have a break
1: oruko ni ni alaja olooto to ti asiko yi bo tin dupe lowo olorun olorun o je tin sun fun
2: oluwa
1: tori ni epe baba so fun mi pe ìnáwó kan ló wà wájú mi o ṣùgbọ́n mo gbọ́dọ̀ rúbọ yìí pé mi gbọ́dọ̀ má rúbọ pé tí n bá rúbọ yẹn pé lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣe ìyàwó yẹn tán ọlọ́run má jẹ́ kí n rí nǹkan tó máa pa mí ní tí máa gbọ́ tó máa fi ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó lódì mi máa kú mo dẹ̀ ṣe nǹkan tán ní kí n ṣe yẹn ṣùgbọ́n nígbà tó di May 6 ọmọ mi tí ọmọ mi tó ní accident yẹn ó pè mí ló pọ̀lá tó máa ní accident yẹn ó sọ fún mi pé
2: ọmọ ọmọ yín ní accident
1: bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ fún mi ní pé Abuja ló wà ó fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ síbi iṣẹ́ kan ni wọ́n wá wà nínú mọ́tò pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ so ó wá ń pè mí pé kí n báwọn ra bàtà white ṣòkòtò white àtọ̀wọ́n singlet tán máa fi ń ṣe
2: ó ní kẹ́ báwọn ra láti èkó
1: ó ní kí n sẹ́yìn sí òun ibi tí mo ti ń ra bàtà yẹn lọ́wọ́ báyìí fóònù mi kàn ríǹgì ni lọ sọ pé alájà kọ nìyẹn alájà olóòótọ́ kọ nìyẹn pé fóònù kan ibi tí accident ti ṣẹlẹ̀ àwọn rí o orúkọ yẹn orúkọ alájà yẹn òun ni
2: ló
1: ni wọ́n pè gbẹ̀yìn o pé ọmọ yẹn pé ọmọ ọmọ mi kọ
2: ọmọ yẹn ló pè yín gbẹ̀yìn so nọ́mbà tó pè gbẹ̀yìn náà pè ló tẹ̀ jẹ́ yín wow
1: so aba ni iwale won ni kilo kilo sele kilo de kini nkan to de kodo accident akon ko ti phone yen ni ise pe aburo mi kan ni yen pe nkan bayi bayi lo sele o pe kan ba mi lo si ile won ba ton ma de won be ni kokan le enikan to ri won ni bi ti accident yen ti sele lo kokan sare gbe omo mi yen to accident yen o na ti ka gan ni ngba ton gbe wọ́n gbà kan gbé dé hospital wọ́n wá sọ pé kan tó lè gbé wọnú tíátà wọn máa gba 6 million.
2: mo ba mo ni suru e ma ti ba egbon mo be ka listen si ti mama isoda
3: wanted to listen to her testimony
2: mama ila on fe se nawo
3: she wanted to
2: ask oluwa so fun iya e pe ku egbo kan o
3: god told her to offer sacrifice
2: o ba ru kankan ma sele to ma ba inawo ije o
3: iya
2: ye deru egbo eri to tele o ko pe to ya se nawo tan
3: not quite long after this celebration
2: mama e ba mi ra nkan ba ibo di bo tin sotan pope ni ya eran to be bara omo to ni ko bo ran kan bo lo ni accident no gbe di hospital won ma gba 6 million did they shock you
3: stand up everyone
2: ba ba ni o dawo tan ni o da 1000 2000 to lero pon gba o ma worry
3: bo lo ba ti gba isulu ba gba 1000 to the lord
2: eyan meji la ntele olorun ati tani o esu bọlọ ba to ba hawo pe an pastor lo ma nawo mi won le ni kan esu mo bo si ma gba
3: sa
2: lawo si awon ti oni ko de tun lawo si olorun be yan si to bi ba fe gbe aye bo si
3: gbe eni ti oni
2: ma
3: se kini o
2: ma ma toju
3: e
2: then don pe ni se oluwa ma nawo si
3: en nawo si bi of God give to it
2: iji to fi tale tale
3: the storm that will make you to sell all your property
2: mo like eri mama mama yo ti ko le
3: won
2: ti ko le
3: but mi ti mama ibade yi
2: ah iji to fi tale tale
3: that storm that will make you to sell all your property
2: eyin bi ama yes abi ko ni ja
3: that storm will not wait you against you in the name of Jesus amen
2: mo like eri e mama o ti bade le o e joko e jagboda e jagboda
3: she has not completed
2: mo like eri e oya mama
1: so any ti okunrin kan ona ga mi ni yen kon drive bo ni o wa ri won ni titi bi ti tori moto yen o tumble ni so iyan ni o wa fi moto e to wa fi gbe won ma yen o lo da 6 million le lese kese
2: eleda mi dide le kan si ah ah
3: stand up for iru olohun
2: lele ever am be ru olohun wo lele
3: tell me please answer what kind of
4: God 05 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos listen on the go at www.jordan105fm
1: I know not for me phone number ti mo fe pe pe kin dupe lowo e
2: 6 million like
3: six
2: the life
3: million
2: of,
3: without struggling for
2: life
3: it
2: mo ni wo be gba 100,000 owo lore lo se nsuku suku lo se ngbawe gbawe imi atun so mo be be suku to fun 100,000
3: some people ask that they want to sleep
2: and no worship pe abi amosa
3: let for to the altar parents
2: e ke ni mi ti omo yi wa
3: shout to where your children are
2: oluwa
3: that lord
2: ma je ki alaanu ati oluranwo wo omo mi
3: never allow the fight on the open to scars for my children
2: omo mi
3: my children
2: they call lack alaanu ato
3: the fight on the open
2: oh yeah Baba.
3: Never allow them to lie on the
2: ground.
3: In the name of Jesus.
2: Predict
3: in
2: hell. Long till say that you just Oluwa. I just made love, Mama. I just don't need that, Pada.
1: Because only for that, I'm on me so free. Ti en tere pe kini o ni pe iloko owo yen ko ti gba to na owo yen pe iloko e ti get lowo pe ti ma wo ri
2: so ke bo ya won mo mo kan so ni
3: o
2: pe so ya won ni
3: abodashi
2: won
3: does not bow
1: oni ka ma wo ri ra oni ka ma wo ri
2: now omo na wa ko ba e
1: o sese discharge e lana ni
2: e ke hallelujah gbogbo eniyan
3: hallelujah to the king of kings
2: abiyama ti o ni gboro e ku lori omo edide
3: the parent that will never hear the matter of cry over your children stand up
2: iji o ni ja o
3: storm will not wait you against you
2: iwo to lomo lona to ji o ya bere si ran opa adua si
3: those of you that have children at far places
2: won ni gboko e wale mo soro
3: send the prayer of no opa adua si ti omo re wa
2: no opa adua si ti wa
3: Send them
2: to
3: your children when they
2: no,
3: are
2: in the house.
0: Hallelujah. Ogbo adua, iwo le ri kan. Aladua lo laye, aladua ni o jere aye. Enikan to ba ti di olo lati ma gbadua ikani. Eh, to ba ti bo si yara re to gbadua, gbogbo adua ko l'Olorun gbonu yara. Be ni ka pe gbogbo adua l'Olorun gbonu yara, Jesu ni lo sori oke. bi so pe Jesu yera nu le o si gori oke lo ti ti o fi dagba to fi ku ori oke ni ngba lo lo gbadua mama wa bi ta dua ti ngba lo mo joko le ile mi ti gbabode awon ebora ngbe nu ile mi ko si ru adua tan le gba nu ile na ko le se oke inu ile to wa fun odiri 378 years o ra moto o je eyan o ru adua lo be gba nu ile ta wa ti awon ajebe o je o gbo mo dide ja pade lola ra envelope white konto fe ko lohun ko se fun okore to pari ma mo bo lola to ba ti de mo se last buster beri address pe lo number 27 awoni street off luto ni ilu mosin lago mesan la rola okan ro de bale pe mi si number 0029766529 second number 0033447282 iya oni jo ja gbadua o ko le ranu ba mo ri ti e lola
5: o desi alago falu ba mi se
6: akoko ise agbara lododun ye tun ti ko nibi ti olorun ti ma towo wo li re prophet peter bi oladejo glorious child true and one day sile 21 days annual fasting and prayer oni kuji ko yo to jaja bo lowo ogun akori ti olorun fe ranse come my reproach to glory sego mi do go lakojo saturday ojo kefa di ojo jimo ojo kerede logo osu kefa ni jesus oluwa wa yo ti ma sha to ko ito eni to be aye jabe si wo o fe be aye re wo yi ito re pada ye fo ni bi tayi so pe ko saye awon to ti ma nfa lododun lo mo bi olorun ti ma rere agbara lodun yo olorun fe lu prophet shegun ademolu prophet je adebayo fasui pelu oporo se olorun atawon lori e bigba ti wo ni olorun alaye glorious child prophet peter bi oladejo won ma so tele luruko jesus ti se agbara yo ma se bere latojo saturday 6th june the friday 26th june 2026 ago me fa irole la wo ma pade lojojumo gbogbo eya ati ede o ya ninu ijo christ ambassador praying ministry incorporated to wa ni number 27 awoni street off lutro Motion legal. So I became up with 08029766529. Ninuri adjua we atadu olojo mokale lo 2026. Unta ye ngro le lori wa so testimony.
7: From Lagos, this is
8: Jordan. 105.5 FM.
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with a voice for entrepreneurs.

Hallelujah. Lati oni lo ni oruko Jesu. Eni to ni oni agbara lati soro di si aye re, lati pase odi lori aye re ni oruko Jesu ida Oluwa ko pa. Aleni to lo ni agbara lati dari irin ajo re sigbo, lati fa irin ajo re seyin, lati so di edun arin le. Eni to so pe oni agbara ninu okoko lati ja obo loke loruko Jesu ida Oluwa ko padanu. Gbo oro Oluwa lenu mi. Gbogbo eni ti o gba ori ofe ati ase eje nba kanle eje npa eje ndani aju eru eje npoko eje npomo eje npayawo e ninu okoko nitori re ni oruko Jesu ida Oluwa ko padanu gbo oro Oluwa gbogbo eni to pere eniji Olohun o ma fi jija to lohun fi jija o pe gbogbo n to ni ni rere lohun fi jigba lowo e loruko Jesu ida Oluwa ko pa eda eniyan to n ba o jija oru eni to n ba o ja ni osan gangan eni to n ba o ja ni pepe awon aje mo wi loruko Jesu Oluwa ko ta lo faku lati oni lo gbo oro Oluwa ni oruko Jesu inu jeje ti won gbe o si ti won tin se dajo iku fun o ida Oluwa ko run won dana nibe eni to so wi pe ojo kan lo won gba royin ku e eni to so lokan re wi pe bi ohun o ba sa ologbe tabi fun olapa lori omo pe ohun o ni deyin leyin e loruko Jesu ida Oluwa ko pa eni jewe eni jegbogi eni mu omi odo to nsa gbogbo eni to jebo lori ta meta eni gbe tutu faye nitori ati finish aye e loruko Jesu ida Oluwa ko padanu gbo oro Oluwa irin ajo gbogbo tan tori erin losan ni logojo orun nitori ati pa olekun iye awon to ririn ajo yen ile ko lanu ko gbe won mi ta re di kora o ta re di abrahamu loruko Jesu ile ko gbe won mi mo pase loni eni to lo ni simi o fa ku ba eni to ni aye o ni rorun fun o fa ku ba eni to ni igbe aye re o ni di igbe aye itura o fa ku ba gbogbo bi to tin gbo mi loni ki ara ko tu o isegun ko je ti e igbala ko je ti e anu ko je ti e ogo ko je ti e ko lere ko bare ni oruko Jesu ko sa seyori ni oruko Jesu kona ri ola ni oruko Jesu ki le ri olorun senu aye e ni oruko Jesu kadua ri o gba ni oruko Jesu ki mo le otan ni oruko Jesu ijoba okokoko pare ile ri olorun se o Jesu Oluwa wa ami ni aro la toze oyin re to ti fi yo si yen ma gbe bo ninu adua Oluwa wi pe ki n gbadua si ororo kan ki si pe fun eyin eniyan mesu opo ni ororo yen lowo ojo Sunday ni ororo yen obe si ni te awon eyan lowo iwo na ri pe o gba ororo yen o si ri isegun idande ati igbala nipa sere tete de lola pe te fe wa fun counseling mesu opo tete de ki ago mejo ko tolu ogun orun yo lana fun ami ohun ta fe fi gbadua na ni pe gbogbo asotele ibi ni olorun yo so di asan lori aye re gbogbo asotele iku omo ma so bi mo tin so asotele iku omo asotele iku oko asotele iku aya asotele iku ojiji lori re lori omo lori oko lori aya o ti di asan mo so loruko Jesu awon iran wo lo ngbo awon ariranse awon asoro se awon to je pe nkan tan ba ti so ko se nti yi pada ibi

0: mi mo so lati akoko yi lo iran o bere si ni se ileri o bere si ni se anu o bere si ni fun ona yo bere si ni la ituro o bere si ni farahan tori pe gbogbo iran ibi to ti gbo lati eyin wa olorun yo yi dan gbogbo aso tele ibi to ti gbo lati eyin wa olorun yo yi dan gbogbo imo ibi ete ibi ero ibi lori aye e yo bere si ni di asan gbo mi iwo re ni olorun yo gbe soke o iran ti mo ri si o iran alafia ni o iran isegun ni o gbagbe lori gbogbo iran odi ati aso tele odi to ngbo gbo mi olufe ko si kankan nu omo re ti o ku oko oni ku mo lori aya oni ku mo lowo so ori ogun to nja lowo lowo yen ogun yen o le gbe omi iwo lo ma buri ogun gbogbo aso tele ibi ni olorun yo so di asan gbogbo iran odi ni olorun yo yi dana awon to fi ero okan won lala si o awon to fi ero ibi won so ala nipa re awon to duoduo pe awon pada yo lojo kan pe iran odi awon aso tele odi awon o se lori re olorun yo gbe won mi yo si so ipa awon di asan edidi won ni na olorun yo jadanu agbara ati ise okoko won ni olorun yo so di oku je agbon ti ekun jeremiah chapter 3 verse 37 je agbon to so yes
1: ta ni eni tin wi
0: ta le ni to nwi
1: ti si nse
0: ti si nse
1: nigba ti oluwa ko pase re
0: ti mo fe so niyan ta lo nsoro disaye e ta lo fi ipe to nse pe fun o ta lo ngegun fun o ta lo se pe fun omo re ta lo nawo ibi sinu aye re to ka je ngbo to be ye ka ta le ni to nwi yes
1: ta ni eni tin wi
0: ta le ni to nwi
1: yes ti si nse
0: ti si nse
1: nigba ti oluwa ko pase re
0: nigba ko si iran won nse mo iran odi ose mo aso tele odi ose mo mo je mu ibi ose mo ete ibi ose mo owo ibi osise mo ero ibi osise mo lori aye re awon alawise aye awise won osise mo tori pe olorun o mo si ohun ti so lodi nipa re o ni se iran odi tan ri so ko ni se ala odi tan la se ko ni se aso tele odi tan so san mo re o ni se wa wa mo gbadua won na duro nu emi fi tara gbadua yi gbogbo aso tele ati iran odi lori mi e pare e pare e pare e pare e pare gbogbo aso tele ibi gbogbo iran ibi lori awon omo mi loruko jesu e ma pare gbogbo iran odi lori mi lori omo e pare mo je mu odi lori mi lori omo e pare aso tele odi lori mi lori omo e pare mo je mu odi lori mi lori omo e pare e gbadua gbogbo eni to fi enu re so oro odi si mi atun ati oro odi e oluwa gbe won mi gbogbo eni to fi enu re so oro odi si awon omo mi atun ati oro odi re oluwa gbe won mi gbogbo eni to duro ni koko to fi ahan oro re ta lofa loruko jesu ile gbeje ile gbemi ile gbeje ile gbemi gbogbo eni si ahan eni to sete eni ti o gbe katoka to senu eni gbe olugbo ndani eni gbe afose dani eni gbe ipe dani nitori mi nitori omo nitori oko nitori aya ile gbemi ile gbemi gbogbo imo woli okoko lori mi mo yidanu imo woli ka lori mi yidanu ero woli ka lori mi yidanu aso tele woli ka lori mi yidanu ipenu woli kalori mi yidanu mo je mu woli odi lori awon omo mi o ya yidanu e poruko jesu gbogbo bi ti woli okoko de mi mo tan fi oro iran odi de mi mo oluwa tu mi le gbadu aye dada gbogbo bi ta fi iran odi aso tele odi de mi mo oluwa tu mi le o tu mi le o tu mi le o tu mi le o tu mi le o tu mi le o tu mi le gbogbo bi emere fi ase emere de mi mo gbogbo bi awon aje fi ase won de mi mo oluwa tu mi le oluwa tu mi le imo kimo lori mi e tuka gbadua yen dada imokimo ibi lori mi lori omo e ma tuka e ma tuka e ma tuka imokimo ibi lori oko mi lori iyawo mi e ma tuka ete ibi aso tele ibi lori aye mi ma tuka ma tuka ma tuka ma tuka ma tuka ma tuka ifimo soka awon alaso tele ibi ifimo soka awon nire odi lori mi tomo tomo oluwa yi danu awori kari basaida gbogbo ifimo soka awon nire odi awon alaso tele odi awon onimo jemu odi ti won dide lodi si mi oluwa gbe won mi e gbadua yi iran ku oluwa gbe mi oluwa gbe je aso tele ku lori mi lori omo oluwa gbe mi oluwa gbe je iran ku lori oko mi lori iyawo mi oluwa gbe mi oluwa gbe je loruko jesu gbogbo iran kiran alakala lori mi o di atemole loruko jesu ko ni se afose yin di oku olugbo yin di oku aran te se ete te se te fin soro di sinu aye mi ko di oku jesu oluwa wa ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu gbogbo eni to sete gbogbo en to se ahan to soro di sinu aye re ni oruko jesu agbara re di oku agbara re di oku agbara re di oku agbara re di oku eni se

0: oruko mi ni Akintolere Adeyemi lati ilu Idanre yawo mi lo invite wa si program yi lati ilu Idanre so gba to invite mo ti call contele 2016 mi riko ton mo Olorun ba mi pari e ni odun ina ile keji na odun ina ile keta gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si nse ile yen na papapa eni kan so pe oni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi ori gi kan le yen pe ko sowo o kan lo o ja igi 1. something million oni ko ko lo site won ko lo ojo keta olorun pe sowo yen so mo sha be si mi o o po mi o le so ta
1: e tun wa ko mi
0: mo imi iketa olorun tun pe si e so
1: won
0: wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo olorun ore oke oke lo se o ki se mi o
1: ti wa ni gbogbere owo bayi
0: ah baba mo dupe
1: gbogbere anointing lo bo si olorun e pariwo orun se ibuku ma bo orun se gina lowo ma bo orun se oju re ma bo orun se aye mi dije orun se ipin mi yi pada orun se